0: Aluningura altulube irifi dala nege kanye tan ani mulumla o sela mande jamana ube kono au danse irifi mande kanka bi kuna funindi kena la banka
1: Bintou Cissé
0: Koni ka unte ka kotege Mali kuna funindi la flaka mineli la kabila kasola Ashakana Takio ani Abdurrahman Keita de Kudu Mali kuna funindi la uka sobako kuna funindi la uka lafasali tomba RSF fananyi akambo kafo kodankari dun kanyeshi kuna funindi la uka yere yama obena RSF nyama farafina kilibi yanfana chamanchi yanfana sadibu marongu lame dakuna Muritani dogo dogo tunga takala mukoba kile ninko de ninkisi la dokun flakono a jamana ni ko hojika la kanati gelam hoka fola u chaman de bola farafina klebian fanfe jamana u de la kala nyinin ko urugun la soro farikolo nyane je e keneni labana halenin ka soro ko lu jatelendo coupe du monde ni ngana u chema cristiano ronaldo ka portugal ko ni madelika final soro ka soro ayetalike ni samuba ani nani laban coupe du monde u bela o mimbe dabo sini ala misadon abena la seli soro o portugal ka keneni ka o bismillah ko kurala ikontu meka fonya na chugumina bakuru bawla joro county ka kotige ka kenyeni mali kuno fondi lafla shakhana takiyo ni abdurrahman keita bilaliye ka takasola kuno fondi law ka la fasaliton rsf fanani akambo ko walekon 22 septembre kuno fondi gafe nyemho shakhana takiyo folo de bilala ka takasola tenendon ka ye kritegala ka bara la gushi atarata don abdurrahman keita fanan bilala ka ta ajalakilindun jamana aklali kuma fola o flabe bikuka kiriman kono kasola rsf nyemoko o sadibu marongye bololokan wale jugu keleli ka saria mimbeka labara kuno fundi law kama sebe krokon angalame
2: Ces arrestations sont des arrestations arbitraires.
3: Nimneli nunu isaria soso walodi. Jela klika munube ukunka ni uye kritike loka barala gusili. Ani jamana klali kumakan charliu. Umime do bololokan wale juku kelelika jela klikan ukunkono. Ni jela klikan nunube aira kuna fundilo be la halea mina jamana inkono. Ni sanwaro kono mali yere signa akoni joro muga anifladi. Kuna fundi ani kumakan lablali joro la. Kaira ku jamana imbora joro bikonanto aninkonantona. Kata ere soro joro keme animu. Kasoro, Mali jamana ye, kuna fundi bonya lindo, iko la dabe matrafa ubulu chukumi. Nga, nisan woro labona, kuna fundi la uka eka wula nogora. Kukan kuna fundi la uka baro sunzuri la, jamana ereka kuna fundi la do jagwa lindo makuna, aninka wajibi ya ka kuna fundi la bara jamana ka nafakama. Ubeka barake ni bololoka mwale jugu kelelika saria muni ye, ka kuna fundi la umina kudo kasola, ambe wele bla jamana ya marabagoma, uka kuna fundi la ube labla, munu mlelembe ubulu, anifana amba nyini bololoka mwale jugu kelelika
2: Nous demandons aussi que cette loi sur la cybercriminalité ne soit plus instrumentalisée contre les journalistes.
0: RSF nyamoko sadibu marong nyiningala irifi français kan kakuna fundila David Bachefe akakuma kwa mbaile mana anye mandenkana akumba akanuche defe Senegal kukura mamba inyo ni Ousmane Sonko ka kirikola marabaka jikulu nyema koro ni pastef nyema Ousmane Sonko ni Macky Sall ka minisi koro mamba inyo kalafasabaka utumbe kititegala unyema bi la nyiniye Ousmane Sonko ka sumimbe site kergurgi dilima mamba inyama nga osunyu ntoko falena kabila Ousmane Sonko ka dembaya de tohola mamba inyanka lafasa bakhawko uye ferede ye pastef nyamabulu wasaka banka almandi sara au hakilibala Ousmane Sonko tu nyangila sefawari milyon ba binani wa binani almandi sara lila mamba inyanye kitisoba ku supremfe samba flani muga ni saba sabulako aye Macky Sall ka nyelholo ministru koro nyu ntoko tinye Senegal ambitoyen halisa demiseni uka hake lafasa baka uyu uka wasajira kakenyeni akurana karamuho sirin hadim bake ka nyangiliye chenye nyangila samugan kasodela ka sababuke cheni muso ya binkani wale ye kanyashin demiseni mokumugan anishigi nyoko ma tuba dugula fadima baye demiseni uka hake lafasa kulu nyomoko ye kabo dembaya ani nyoko ndeme ministri sola Senegal ankalame okoka.
4: Ne wasara kosebe ni karamoko inka nyangilila. Kadaka, demsen do udika adamadiyan tiena. Ola, uye nyangili san hake mindi karamogo ima, ujarane yerede. Ina fome delika fotuga mina, ni ukunya danima. Ayi binkali wale taka nyesi demisen fenfema. Ulu kilinkele mbetokola, san mugan mugan di kunkanga di ama. Demisen nununga adamadinya di dona bogola. Demisen unidu ute fendo. Aya maruya fusi kunte abulu, aka binkali wale taka nyesi uma. Fu angataka nyene ninkele inyedi. Sabula, demisen unga lakanali kanga ke bela jelen talanyi. Bere kanga ichesiri demisen un lakanali la. Ankanga kobeke, wala saka binkali wale ukele ufanfe. Keren kerene yala, cheni musoya binkali wale u. Ameta nyeni jamana deon kuna funi yaliye. Jango minisiri sofe, mimi uka hake ulafasa. Anche sirilindo kose. Bulodo ere sinsi nindo, demasa uka ulafasa.
1: Un programme pour l'éducation parentale.
0: Fadima Bahka kuma kauntala RFI fulful de kuna funi dila Musa Baride fe lalaisha dukure ya bayelema mande inkana. Muritani dogo dogo tunga takala ba klenin ko de lakisila Muritani kukujo sanfe kile tandron kono. Omi bajira ko mko chama ndebeke Atlantic siramine kukurala ni wakati labauna Muritani kukuji lakana tigila mko uka fola. Maimuna zerbo dogo dogo tunga takala chama ndebebo farafina kile bi yamfanfe maraula kanyini ka urubun la soro Muritani gunfe
5: kle tandron kono Muritani kokoji la kanati la moku e tunga tagala 7 tan ba kele ni biolon flale la kisi huka jamana gunka Muritani dugodugo tunga taga kele li chakeda nyamugo ameda mulai ka sirenya ula afp kuna fundi soyi wakoni ko utora ni chugula abise dobi fratunga tagala no akeka nyina minyoma delika yi akajet no la fana ni taramo famba kera silba ko kamasoro ko chaman tumbora u akela kalo temenuna europe tomba la sirendo fana na silimbe nok shoto alika kumola alsa AFP kuna fondi soye, kukurun shengi fana kumbena ni tunga tagala uye akono wako ukurun tumika bo Gambi ani Senegal gunka. Kurun dofana mnena kunu talata ni mwa keme ni mwa nani akono uche la mso kononton ni sifita ani sabah ufambaye Gambi, Senegal, Mali, la Guinea walma kwa divwa jamana donye koko jila kana tigila mwa nuka dantike lula. Kutunga tagala nubla rafolo kataga duna ukumbeli daga ukono wala saku ula hala ya ujatimne na asoro deme msakake udowi.
0: Nigeria jamana na kumflani tu kolera banake la sababu ye kamuko biwulon vla aninani bone unina banyumaketon Médecins Sans Frontières de yenin kibaru ya lasi kunu tarata sika ke lendo fana muko wulon vla la ko bananyimbe ula muko komuko nunu be soro la soro yoro tan aninani de la Nigeria jamana kono lagine jamana na dofara la akiduru kasarato hakekan sisan muko tan aninkilinde ka saya sementiala anin wulon vla jogini kasara nyinke la karidonde juen kalo kile mwolombla kiduru sanubo yorola kintinya dugula banyumaketon kura ruzka fola nyini nike la ube wilika jo gelema ambade la wala saka seka mwoko tunune uye lalesha dukure
4: kabi karidon la gine jamana don banyumaketon ani marabaga do ulu faralindo nyoronka wala saka fidiro damanda frisu ma jogini un ani tunune uyoro nyini nkaye ni watina suta ani kelende yira Wulon fla jokini la kudona, tunune un ulu hake jonjo madon folo banyumake ton kuro urujika fola. To inko nyana bola kama kuna teko, konyine li bara ube kake gele ya bari kono.
6: Pase dimasyonon suro anna masini tiyana le kwa. Poklin mentre ka suru makra otinyana. Otinye alka bara lalo talatalon somdala aninara ka masini na be. Masini na be anka bara ke ha katakunu soma akunu urafe na ninjena. Omu total mwembe lalanyo ka bena suta anikele. Ani anna president Andres noina somra mena abena samfi manka barala lo fondo no ko hasan ite falon
4: dama fribeke ka chaya ko sebe la gine jamana kono o kama kura urujika la nyini ndi marabaga ka fara uka ka fera utige dama barake la ukisili kama kama konati
6: anu ni barla kura urujula chaque fois ni kila le chaque fois dama bila le dama no babe mo kele mo fla na piti re bira o mo da alala bo mo tse wala kambali ala ka pomo ja ti amele ko anko ni anyala tarla gouvernement fankada amma ka Fitila kanda nyame ka samolo kana tojila fiti kono nyame ka samolo.
4: Dama mi frila obe kintiana dugude fe sigiri marala jamana uruduguni akoronche. Kilometre keme ulumfla kuna kri masrunyala. Wani watina marabaka umala sili fusike folo akuka.
0: Centrafrique konina moko shegin de bonina unina sanubo damado wurkutuli senfe etenendon suka duje tratadona yonkoro dugula jamana klebi yanfanfe nyin kuna funidila bi arabadondi sigibda nyamaufe seriawla ko moko nunu tunana dugunde la su dugu klama sanubo yoro nyina ko de senfe sanubo dinga karela niuye ni wali su yere ka tili kake ni jamana kono
7: RFI
0: Farikolo nyanaje kibaru yaula Coupe du Monde bena dabo sini Canada Mexique ani États-Unis jamana kono osira tegela ameta khanyeni anka 30 ans ton jiraliye bi amena jate bo soro Cristiano Ronaldo ka Portugal de kan kabini samba flanifla o lu yetalike Coupe du Monde bela jenena nga o mandelika final sira soro fulon Musa Alou Koulibaly benye folike
8: Kata jokolo si bagaw la fo nyefe jow Portugal ka dige karamoko yi sinsin tolantana lako donen mbaw de kan menumbu senkan fana misali la chamancha kono akera vitinia ye Bernardo Silva wali Joao Neves nunumbe buka dona bi ntolan lasagoli ni telia buloma kadaga sigi ukumbe bagaw dala uka kofela fana sebekoro sosolendo ni chebo ye iko Ruben Diaz wali PSG ka Nuno Mendes jokono balina kuma ye jogo Costa Welelila bau alebe jati Europe ka jokolo si la ngana uchema bi jango goitan la nyefe tolantana ula Portugal ka ngana nuka jalatiki bey Cristiano Ronaldo sambinani anikele ni alika Coupe du Monde woronani alabanye ko furuto boromana koro chogo chogo tisoko kelimba kono wasaka Cristiano yere deme wele blala sifiuma iko Rafael Leao so Pedro Neto Gonzalo Ramos ani Joao Felix samba keleni keme kono toni bikono toni woroni biceni Portugal katalike ko tanande Coupe du Monde nyogondana osana yere de uye joro sabanan soro odeko usereka demi finaliste la soro samba flani woro jatemine keloka fola ko Portugal benanseka bo akapulu ka Nogoya la RD Congo, Colombie, and Uzbekistan Nyekoro, Ngakona Sera Jamano Maminunka Tulantanu Katili Wauka Feroka Bung Kosobe inafo France, Espagne and Argentine Kobena Songa Portugal Segen Kosobe.
0: Kakenyeni o Coupe du Monde yereye sini refi manden kambena kunafuni skene ekrankrene sigi awye sohomadala maimuna zerbo ni ziebe o kunafuni kene sigi awye awniche la melila ambe nyokonsoro fanflanana. Naye kanye tan ani wulum la temena ni sanga tan ani flaye mande.
9: Bintou Sisse.
0: Nata wula kuma be aw bulu kene bena sigi aw yi aw kuma na aka kanye ni lagine meri ni wasadin klata jabi kun flow de ye. Amena kene nyin kun che ni muso ka kene jimukanye nga yani ni beje sanyi sanyi la silibalo. Muritani folo la duna usigili ko tu mangle nga o wakati temena 600 bawo fama obe a sebenko gileya mukhoma kasoro nasho dugu kono duna chesri lendu ni uka asoro ko yirwali barawye o do ye jago kela ye kalandeu ona nyokona wero baraw nga sigi sigi koni beka gileya ubulo ka tafe kajajaw kalasili badu
10: Out sera farana kata cité plage fanfe dumunu ferero do fle abedon anyeda fe ko senegal jamana dendo ka dumunu ferero do atoro penda asigle mino shot konaya agachani samukani penda ko nokshot kera alika duku flanani
11: ang ñew fi 2004 la fini
12: nin na ya sam bafla ani nani o wakati la antum bitani ka segike senegal ni yanche ka soro seven ko kumatala Kofa de seven ko odona langa ni ka seven dafalen bi bolo ite de mu foshi soro nyadam ne ka fere ke sugu de la folo bara fanga bonyale nsiraka nyere togola dumunike yoro odaele samba fla ani tanshiki
11: numu be restaurant nak ay 2018 lay ubi restaurant
10: un filet pekan 9 kina sirabadala adama kante sigle filet aka mobili bako malidendo minye aka muritani sigli seven soro nyina ako ode kama alite ka gele ya soro bli
13: nena na 2024 donc be baram na wa sofere ade me wati do la gele ado to manga no we sezur goy donc fantara sezur ta gogi dile ya fam sanjonga sangon alhamdulillah gele tanga me yana nga sezur soro ko ni gele ku manga be boli ni police be boli be boli mi done o bol do ni soro robi bu ko donc otun gele banga no me sangon alhamdulillah
10: la tuma dawla seben soro li te se ka gele ya be wili adama kante koti
14: ni tara l'espace tagana ka segingana bo choufe police mu mbé yala we al clé fera papier contrôlé luke nu ya ye l'espace bi bolu ibe se ka benu mo ko nyina mo ina fo ibe se ka benu mo ko jugu ye do be wolo bi ga l'espace laje u b'a fiye ko l'espace faux don alors que olu yɛrɛ dun ka administration de y'a di ma frontière la mais u b'a yira k'a fɔ ko l'espace ɲuman tɛ donc est-ce que o ye ka problème kɔni nɔ tɛ parce que e taara ta.
0: Salisu bɔra Togo yan. A bɛ wele Samba kungolo kwafela don bɛɛ ka kin kɔnɔ yan a lakodɔnnen don kosɛbɛ k'a da kan nin y'a san 18 ye a bɛ nin baara in na yan nka a ko waati sera a ka segi a ka jamana kɔnɔ.
7: Anw y'an ka sɔrɔ bɛɛ de don nin jamana in na an ye yan minɛ i n'a fɔ an yɛrɛ ka jamana nka u ka dunan gɛnko in wulilen an ka sɔrɔ bɛɛ de tiɲɛna o de la bi a tuma sera anw yɛrɛ fana ka segi an ka jamanaw la.
0: Sigida ko dɔnbaga Jɛnɛba Jagana fɛ dunanw sigili nafa ka bon jamana ma.
3: Dunan minnu bɛ bololabaara kɛ Mauritanie u fana ka nafa bɛ don kosɛbɛ jamana ka sɔrɔko la hali ni bololabaara don u caman bɛ bɔ Mauritanie kɛrɛfɛ jamanaw de la u bɛ bololabaara suguya caman kɛ i n'a fɔ so jɔli mɔni dumuniko ani bololabaara wɛrɛw.
0: San 2026 in na Muritani kɛra yɔrɔ ye min tilatilalen bɛ jatigiya ni tɛmɛsiraw kɔlɔsili cɛ hali ni jamana kɔnɔko minisiriso ye sɛbɛn di mɔgɔba 130 ma dunan caman fɛnɛ gɛnna ka bɔ jamana yi kɔnɔ sɛbɛn sɔrɔli kɛra tɔɔrɔba ye dunan caman ma ka jajɛw nokshot RFI.
3: Sisan an bena a hakilinaw lamɛ kuma be aw bolo kɛ kɛnɛ kan aw ye a hakilina di laginɛ mɛ kalo kile 31 wasaden ni mɛrikalataw jaabibla o minw fanba sɔrɔla a fanga fanga politiki tɔn fɛ kɛmɛ sarala DG ko biduru ani segi de ye kalata an ma hakilinaw lasɔrɔ Maimuna Sanogo ye olu minw tɔmu.
15: Bomana nkuti ko chebo koro tena kulondlo nya itaka la kele odla bado ka foki sobedu me ni nyinta to kula gine fanga sino bena usiki ka mamari dumia le je ko chuko min kadai tena ke uketula ubena temenu ka barawi ubena temenu ka wulka joyi awandale mala bena ke sharia fana kono awandale mala fana sino machine ngena ma lagine ka demu ma famu ya ligenu tara kala ka mamari dumia yi ubena famu ya lige ka foko ufilla awambaro bena songo ka filima fana kana sangi fanga sino mogo ka tiema no ye demokratik nyei
16: nyama chungena kukwala kula mwondu dumia gaini anyena abena atuwa libeni mwomi kajamuna boni kumbala nukono kana asini degele ni makasiradi au bela jileba ko ayibote katilaka nukoya dafna nike vote lebe yoro yoro patika sawake mwye abena ni fetie abe yoro yoro abese ka vote na ya bangata vote ni mwondu dumia ka mwogo tuma gaini pumejiki mwondu dumia la agena chukuna ole nyena ayibarake kuma akadaya chukuna
17: ni yeyi jatimena karaka fle politiki miba anu fe mba isano wo politiki ni chukumai kakwa mamadu dumia mana serin dalen jalo ane alfa konde weyimi lanyokonka amadu kumogo shirabe ya ye bo nini fana ikudeta kekana mamadu dumia ikudeta kekana na abu barakera ni jamana do ya abu barakera kabang fanga sina kukuma lubo ore tukunia wala paske muna fanga sina nunu olu yɛrɛ ka ɲi ka lɔn ko olu yɛrɛ ka basa kɛlɛ ni olu ye ni gɛlɛya ni se u ma wala.
18: An b'a fɔ n ko wedew kɛcogoya ɲɛna hali n'a ka sɔrɔ an yɛrɛ tɛ laɲini nin waati in na an b'a fɔ n ko wedew tɛmɛcogo ɲɛna wa u ko ko fanga ka politiki tɔn k'olu ye sebayaba sɔrɔ ni fanga ka cɛbɔ ye ka ban ka to so kɔnɔ.
19: Dusu tɛ foyi de ɲa fɔ n'a y'a tiɲɛ fanga sinaw tun kan ka min kɛ k'i sen dɔn kalafili in na mɛ u sen dɔnbaliya o ye mun de tiɲɛ kalafili in na a ma foyi de tiɲɛ a la min ni mɔgɔ k'i ma ko i ka dusu bila ko o ko ɲa a b'i nɛgɛ na de ma i sɔn kɔnɔ min b'a fɔla jamanadenw ma aw kana bɔ kalafili don o ye mun de bɔbaliya ye mun de ɲa.